Color, sika sika sa sa sika sika sa.跟住嚟有 Who's Hunting 啊，周韵婷嘅《日风之翼》，仲有 Phil Lam 同埋蔡俊贤嘅《高》。